0: Te reo irirangi motua ke o te rohe. Te reo o te Aotearoa toa.
1: Kei te hunga e ngā kaunui ana ki te reo Māori, tēnā koutou katoa. Nau mai ki ako. He kaupapa whakapakari i te reo me ngā pūkenga reo o te hunga e takahi ana i te Araroa ki Matatau. Tēnei te mihi atu ki a koutou. Piki mai rā ki runga ki te waka o ako. Ko koutou hei kai hoe, mō runga i tō tātou waka, ko hau hei kai urumi, ke whakare wahia tō tātou waka. Kua tau te noho a o tātou hoa ako ki muri nei. Kaore kore pū ngana nā rātou kia tīmata ngā mahi. Hei aha te takaroa me mihi e tāua. Pū ngana Pū ngana tēnā koutou katoa, kua tau mai anō, ki raro i te tuanui o tēnei whare e manaaki nei a tātou. Kia ora.
2: Kia ora.
1: E toru ngā wāhanga o a tātou mahi. Tuatahi he mahi whakarongo, mātakitaki hoki, hei whakarewa i te waka. Hei whakatakoto i te horopaki mo te akoranga. Tuarua ka tere te waka ki runga i te moana. Ka rere ngā whakamārama mo te reo ka tīpakohia hei aro mātaitanga mā tātou. Tuatoru ka pae te waka ki uta. Ka whakaungia ngā rerenga kōrero, maroto mai i etehi mahi kōrero. Horopaki, horopaki, koina te mahi i tuatahi. Pēnei taku whakatakoto i te horopaki, ka tīmata kia.

0: takiwa.
1: Kari on huomaa.
0: Na vakka vaie haunei, ngata mariki. Anna, kua kore noa he ture, hei, tā te waiata ngoi ngoi. Kua tahuri ke koutou ki te whakaaro Pākehā, kua whakarerea a koutou tikanga, kua whakarerea ngā mātauranga me ngā mātāpono o tō koutou ao Māori.
2: Ai, tikanga!
0: Tūhoe, kāroha ki tērā ingoa, tūhoe. He ingoa tūturu Māori tērā, e hiehia kei ana koe, ki te whakarere atu i ngā mea Māori.
3: Tēnā koe.
0: Hei aha te poi, mehenā ka pēnā koe. Te Māori te poi.
3: Kia ora.
0: Menō ki te river dance. River dance.
1: Māore mātau i te ki whakarere a ngā ahuatanga Māori. Kauhārea mai era ahuatanga Māori. Ka noho mai ki te whare mahana, whare maha nea nea, whare tino a tāhuara wātu. O te Pākehā. Pākehā ke te noho. Kia kore ai koutou e riro i a māwiwi. Ka ka mare te tehi te marae. Ka pāte rā mare ki te takapua. Pāte kau kā mate i te mare kotahi. Haramai ki te whare o te Pākehā. Ka ora koe, ka ora tō reo i tō mātou whare. Ka nea nea. Ka ora ngā tikanga i o mātou hōtera rānei. E harai te mea ko te wāhi, te mea nui. Ko te ngākau te mea nui. I te whare o te Pākehā, he nui te ngākau. Pīrangi ana mātou, kia ora koutou mātou. Māori mā, haramai ki te oranga.
3: Ai, haramai ki te oranga.
4: Eka mā weti weti katoa ngā kōrero, hoi anō hai te wāhanga tuatoru e rongo nei koutou kōwai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira, hoki ora mai. Hoki mai anō ki te hōtaka, puku kata nei te hōtaka reo Māori nei o puku hohe. Ko te tumanako ia i rawe ki a koutou te wāhanga tau tohe tohe, hoi anō, ko tahi noi ho te toa o te wāhanga rā. Tēnā rā wātu koutou, e te tīmane.
0: Tēnā koe te Māori. Aroha, tūana.
4: Māori katoa ngā whakaaru i tēnei wā. Kia mohio mai koutou kai te tau ori te ngā māka i tēnei wā, nā reira mā te wāhanga e haere ki nei whakatau kōwai katoa i te hōtaka nei. Nā reira, ko te wāhanga e haere ki nei kōwai ahau. Ko te mahi, he whakamahi te whakatauki ki te whakamohi atu, ko wai te kaiwhakaari, i runga i te kāri, nei. Nā reira, ane te whakatauki, ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri. Nā reira, pānia, haere mai.
2: Ia tere tere koe e kuie.
4: Hāpai.
1: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri. Taiwa.
5: Whitney Houston.
1: Oh, my name. Hi,
5: komete. I don't want me on.
2: Te rangi matua.
1: Nei, te rangi. Whitney! Taiwa. Emui, hainga ki te te. Poroa ngā wai
0: wai. Ko te amorangi. Ko te amorangi. Ko te amorangi ki mua. Ko te hāpai o ki muri, ko te hāmorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
2: Aretha.
0: Anna.
2: Aretha!
4: Te hana, ana mai. Oh, tūhoi, aroha mai.
1: Ko te hāmorangi ki mua, te hāpai o ki muri.
4: Kia tere.
5: Waitore o waita.
4: Te hāmorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
2: Ko te amorangi. Taiwa.
4: Tūhoi.
2: Ki a kaha e kuie.
1: Pai e te rā. Kōrero hia te kōrero. Kia pai a te kōrero. Kōrero hia te kōrero.
2: Ko te...
1: Kōrero hia.
2: Wāno tēnei.
1: Waiata hia te tehi, waiata kāpa.
4: Kai te moio hea te tei, waiata. And eno...
2: Always be my boo.
6: Ko te amorangi ki mu.
2: Mikare haki hana.
4: Wai mare koe. I puta ia.
2: Wera, kopi kopi.
4: Kapai ke hana.
2: Nga ni ke hana, kopi kopi.
6: Ko te hapurangi.
4: Kanata whakamataku.
2: Ai.
1: Te ahua nei.
4: Exorcist.
2: Kia kaha.
0: 네, 그 때 아무랑이 김우와 아 가려 이때 뭐 해야 되나 이 탕가 탕가리.
1: 그때
0: 아무랑이 김우와 그때 하빠요 김우리. 프레디 맥케레
1: 아 퀸
0: 프레디
1: 아 프레디
0: 맥케레
1: 프레디 맥케레
2: 세네 하나 하나
0: 프레디 맥케레 하프 마카 하프 마카
1: 야 나와야다네
0: 에페라토누 키야 마 타우라
2: Kote amorangi, kote amorangi, kimu wa e, kote hapayo, kimu na kowai.
0: Kapai kwe, Stevie Wonder, Hanuman, Panya, Panya.
1: Ote, paka tau kie koro e. Te
2: hapa yo. Ingarikotinapo.
0: Kapai. Kalafiwa.
1: Ko te amorang... Ah, ko te amorangi kimu. Te amo... Ko te amorangi... Ko te hapa... Ah, tai, tai, tai.
2: Ikwi, ikwi.
1: Ah, tai, tai, tai. Te amorangi... Kimu wa... Te hapaio, kimuri.
0: Ko te amorangi
1: kimua.
0: Ko te hapaio.
1: Ne ne ne, amorangi kimua.
0: Nare kore te pakumo.
7: Ne
0: ne ne, enopaio. Enoho.
1: I te whakara e ki te rao waiata.
0: Elton John.
1: Ai, Elton John! The moment
2: in the world. O nga waiata katoa.
7: Ko Benny ne, ko Benny me te Jets.
1: Kia ora.
0: Ai. Te kakui yon. Katoa cho.
1: Anna.
7: Anna.
0: Ko te amorangi ki mua, ko te hapai o ki muri, e moe ahau I te tahi wahi ne Pākehā.
2: Kāni ai!
0: Āna!
2: Kāni ai! Kāni ai uru!
0: Kāpai! Nā reira, ko mohio kē tātau, ko ai te toa o tēnei whakatāetai, mohio marika nei tēnā koutou e tēnā. Hei tau tukoi ngā koro e tū tātau, he wai atakai te hāre. Apai tātau mā.
2: Ai!
0: Nā reira, kua mutu katoa ngā mahi e kare mā heo I hoki mai anō kia runga anō koutou I te pai o te reo Māori me te wairua pukukata kia kaha hoki koutou I te kāinga ki te kōrero Māori ngā wā katoa. Nā reira, e huama hei a pōpō he kanuhi hou, he tīma hou, kua pukukata tēnei, kāo, ko puku hoheke. Mā te wā.
2: Patla. Patla.

kapai. Ko puta ngā kupu, ko puta ngā kōrero. Engari, ko te mea nui I hinga te wahine mamāwhero.